0: Ya.
1: Di panapi lusu usang
0: yun. Yoton jenan jopa.
1: Labu tenang kelo.
0: Labu.
1: Liu labu ali usang
0: yun. Yoton jenan jopa.
1: Nyapa dina ato bantuan nyampu.

0: to you. Happy birthday, Mika Baon.
1: Ano naman ni Karin?
0: Diyah, tepano, tujuh minggu ani, tekuman. Tepano, paano, pasan kay tu, padung ke. Pakai kereta kati. Diyah, tetu ya.
1: Diyah, dang lo ka, hirot suntay lo.
0: Bye, teki tu lo naman tu ake.
1: Oke, dang lo ka.
2: Ujung minggu.
0: Pilihai baun, pilihai baun. Kayak roblok ko nananan. Neh, ada aku matang eka. Im nana, listen ka di do.
1: Ayah, ayah, ayah, ayah. Aduh, lalan ku ho. Nanu pa ku hadau nonirem. Lalan ku hadau keren ni.
0: Ah, gaya tu ni. Ah.
3: Selamat petang, cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama cik.
0: Nah, itu nak info ni baun. Nah, kayak beg ka dumana ni ho. Oh, pasal teh sabut birthday ka, nusi pa jadi, teh bayan saman pitu laan, teh ngalulisin ni ka palaan. Nah, ni tuk im, wani, asal kena doon ka na ka di, teh ni tuk teh bakalulisin ka. Nah, teh ni tu bayan na nalaw, ulalaw man 30 doon ati, makan pa bayan na laan, jatuh 50 bayan saman keren niyo. Bah, teh tu?
1: Jah, jah, jah, teh nasi ka.
2: Daho hitu kemanitam lim, asal na daw kanak hitu pakalulisin kelita, nurepah mun.

0: sama drep ngarep pawen so pukor pis ngarep de pukos meng dua strep ngarep
1: masuk di cekamu ya panunganmu as
0: di pramen bersama
2: that's right on time. Dang segmen ngarep pawen